0: to next generation gakamang ga ilaid yun sa kalisod.
1: Ilaid yun sa kalisod. Mga nang luoy kayong atong mga kaigsubunan kay nga naman na wadag oportunidad nga makahuman sa kolehiyo. Unya ang nakamaot pa kay kana bang paghatag nimo 10,000. Kung unta to gusto kag convenience para sa mga estudyante kay nag-enrolled man gyud na sa GSD State College or asa man ni eskwelahan, why not pay it directly sa eskwelahan?
0: Yes.
1: Di ba? Nganong imo pa manghakuton ang mga estudyante, patubangon nimo dito nimo magsustorya ka din, ipanghatag nimo sa kwarta, murag ikaw tag-iya.
0: Unsa di pulos anang teknolohiya ro nga email-email na lang. Oh. Di ba? I-email na lang para madali.
1: Di. Pwede ra man gud na.
0: Mga paso pa ng mga
1: ang
0: tao,
1: ang proseso mo na mayor, kung scholar ka, submit ra kag requirements.
0: Yes, oh.
1: Pati imong bill sa eskwelahan. Mm. Pagka man na sila tawo mututok may paparag butcher.
0: Oh,
1: kaning butcher nakabuta dito, pangalan sa eskwelahan. Dayon dalon dito ihatod ang payment.
0: Nakalista ang mga ngalan sa mga estudyante nga na-enroll diha.
1: So, convenient na for the student.
0: Dili ako tay mo bitaw gyud na nga kontrahan gyud ko anila kay nganlan may ko gahi ko bulo. Kay hinumdum ko sa una sa katong pandemic na gusto siya nga mag-distribute. Nga pandemic yan, social distancing na, ingana, naglisod na ta sa itong mga means of transportation, kaya daga na kay lockdown-lockdown. Ingko nga nung dili naman lang yud na, kung unsa man kayo na mga hinabang yung mga bugas, ato na lang na, namatay mga worker, mga abantidor na to nga, maghatod ana, mo na lang ihatag dito, dito sa barangay, i-distribute, or ihatod-hatod ra dito sa barangay officials, dito sa by district, kaya na naman sila purok-purok assignment. Dili man gyud kay ipahakot man gyud nga dito sa gym kay magpicture-picture kay magvictory sign gyud dayon 5 ka kilong bugas lagom pa unya usa ka alcohol nga gamay unsa pa ding sabon gamay mga ingana na ba hygiene kit dayon na itinapang katong nang lugsot nga tinapang unsa tubi unsa to nga tinapang nangabuak na dayon lagi unya ang ako manggut ang pliti ba.
1: No, pamasahe.
0: Pamasahe. Ang pagkaon. Muna yung ingnon, yung kuha na nila sa mga gahe ko, gulo, kaya di na ko. O ako'y magpakaon. Ako magutang din na-explain nga. Kanang, kami mangudiri mo'y mupatawag sa ubos, so kami mo'y mahasngan. Nga, okay lang ka nagpulo ka buo, kaya tagaan mo kag 300 o 3 mil na. O sa gatos, 200 ka buo. Nga, ako'y mo shoulder.
1: Makaluluoy yun kayo, no? Makaluluoy kayo. Sa inani nga sistema, kung ang atong naglingkod na gobernador, tanang programa o serbisyo, puro na lang pamulitika. Kaya gusto niya nga ang tao nga gakalisod, magyangokmo na lang sa iya pirmi. Wala yung kapainan nga mapainan ng atoong probinsya. Kung dili, mahimo ragyot ang magpabiling alaot.
0: Pero kanimagod po tanantay, sa tao ragyot po ni. At the end of the day, no, at the end sa ito ang pagtakabana, wala na ako, wala nimo ang katungod na makapausab sa dagan sa sistema sa itong paggumberno naa sa katawhan. So, hagit kini sa matag sambusoryan. So, mao lang siguro na tayo kay murag ning signal na ang ato ang director dere nga horot na itong oras. Moingon na lang ko sa katapusan nga maayong asinso sa Buangga del Zor. O kini si Charlotte Dumanog Panal ang usa sa angkor sa kasika sa Sambuanga del Sur. Moingon kaninyo nga hantod sa sunod nga higayon nanginaw ta nga maminaw og magpabilin mo og naapod mo'y makutlo sa among gipanghisgutan diri karon nga mga facts na factual basis nga unsay sitwasyon sa ato ang probinsya.
1: Daghang salamat Mayor Charlotte Panal sa ato ang mga sutinting paminaw. Sa sunod gayon among isgutan ang next nga item sa mo ang ato ang programa mao ang environment.
0: Road networking.
1: Napatay mga issues pa pud madungag about education, but sa sunod gayon atong isgutan ning issue sa environment and then posible atong maimbitar ang atong amigong mayor sa lungsod sa Kumalaran.
0: Yes.
1: Kay nato siya yung mga resibo.
0: Yes.
1: No, resibo about aning illegal mining. Kanang mga road to my mining. Kinsay mga mayor nga involved sa mining. Kinsay gobernador nga involved sa mining.
0: Si kapitan pa di ay.
1: Katong kapitan, katong mga nadakpan, no? Sa involvement. So, hopefully sa sunod atong programa, mao ni atong pag-aisgutan ug sa atong mga sukinting paminaw. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag sunod sa amo ang programa. Manginaot mi nga ato pa kining mapaabot sa ato ang mga kasilinganan. Paminaw mo sa One TV, ani siya mugawa sa One TV, Bright Channel, J channel, sa ubang mga radio

0: station na to. Every 7 o'clock in the morning to 7:30 in the morning.
1: So, simultaneous.
0: Daghan salamat ug maayong buntag.
1: Maayong buntag ug basinsong Sambuanga del Sur.
2: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
3: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
4: Armando Castillo ng Danday.
5: O, Tatay?
4: Mindoro. Upoy nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ang ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

0: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic. Ug banaba, send panyawan capsule with garlic. Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
1: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
2: 106.0. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: 106.0.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pa sa inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
4: The strongest. The brightest.
1: Oras, alas 8:30.
0: 106.0

0: oras a las 8:30.
1: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady ilang-ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radio Magbating. Tulo ka mga areas ng Area 1 nga under sa supervision ni GM Sanyen. Pizza 22 sa bulan sa Agosto 2026. Kani Agosto, 5 ni Kasabado. So, 5 Kasabado, mabati na to ang atong Zam Sorikono. Sa pagkakaroon, mag-inusara ta kay atong Station Manager Ilmer Bagis Maghanoy, kauban ni Rex Rabutin, atuwa sila karon sa Area 1 Office sa Suite Shamun Magsayzay ngayon na, kay nagpaygayon o Clean and Green Activity. Tanang taga Zam Sorikono na dito, wala gyud exempted, bisag Sabado pa ron. So, kagahapon nga daw, gipaygayon ang Medical Caravan and Dental Outreach. Zam Sorikono, alas 9 ang takna sa buntag, kagahapon nga daw, Agosto 21, dihas tuburan, covered court, mahayag sa mga dinosaur. Di na itong ipasalamatan, kayang mihatag ang welcome message mo si Honorable Rinanti Saldo, ang barangay captain sa tuburan mahayag. Ingon man, minsahi ni GM CEO Jose Rolzaniel, nga mo atong General Manager, Chief Executive Officer, o minsahi po ni Director Edmundo Dinali Jr., ang atong Presidente. So, karuntaw-taw na ito na silang paminawon, no? Ang ilahang minsahi sa pagbukas sa Medical Caravan and Dental Outreach Mission sa Zam Sorikono. O karon mabati ta sa pito ka mga radio stations sa DXVG Radio Bagting o DXCE Bell FM ngaya sa Baganyan Broadcasting Corporation. Mabati po ta sa DXUE Energy FM, ingon man sa DXRM FM sa Limbatong Margo sa Tubig, alang po na sa itong mga MCO diha sa Baganyan Peninsula area. O mabati po ta sa RMN DXPR, ingon man sa DXMD Radio natin diha sa Tawagan Sur, o sa DXID FM diha sa Banani, o ikawalo ang Radyo Kidlat 103.1 Radyo Kidlat. Pero sa pagkakaroon, naka-live streaming patakay na daot mga gihapon ang transmitter site na to diha sa Mount Palpalan. Magpaabot ng gita na yan. O karoon magigala itong siren ang mga pizza na atong hinumduman. Agosto 22, karoon ang katapusang adlaw nga gitagaan tag higayon sa pagbayad sa ato ang mga binulan nga consumos kuryente. Kay ug mapuhon pizza 23, cut off date na siya. So kung cut off date na siya mga igala, dili na pwede nga mubayad pa mo ana, kay dunay tendency nga maghilagbo na mo sa tigputol Zam Sorikono. Pizza 24, mamuto lang na siya. Kay pagka pizza 25, 110-1 mo nang pagsugod sa pagbasa sa mga kilowatt or meters sa tagsa-tagsa nato ka MCO. Iyon man ang September 1 hantod sa Pizza City, kay 31 man ang Agosto mo na po na Judith. Pito man na siya kadlaw, Pizza 1 hantod sa Pizza City. So kung bayad mong sayo niya na makahipaymulos kihapon mo og 1% nga discount kay Zam Sorikono ra ang muuli sa 1% nga discount nga gihatag sa National Power Corporation kay Zam Sorikono nagkapalit mag 7 megawatt kada bulan ngadto sa Napocor, giuli po ni ngadto sa mga Prampiors katong mi bayad og sayo. Pero katong mi bayad og sayo sa bulan sa Agosto, maka-appeal na mo sa anniversary raffle draw karong Agosto 25 kay maumana ang kasumaran ika-54 anyos ng pagkahimugso Zam Sorikono. So, advance happy anniversary sa tanan na itong mga MCO sa Entero Langkob, Zam Sorikono. Karon magigala, ato pong hibawaan ang mga aktibidades sa ning bulan sa Agosto. So, ito na sa iran nga Kagahapon, Agosto 21, gipahigayon ang medical caravan og dental outreach mission diha sa Tuboran. Mahayag sa mga Del Sol nga Tuboran man kay diha manggod sa Tuboran, ibutang unya ang future nga solar power plant. Kay hinumduman nato nga doon natay mini forest diha sa Tuboran Mahayag. So gipahigayon na ang public hearing kay butangan man diha og moabot kuno og 7 megawatt nga solar power plant. So ang host co-op, ang host municipalities mao nang Mahayag. Muna diha gibutang sa Tuboran Mahayag ang medical dental outreach. Ingon man karong adlaw clean and green diha sa Sweet Ramon Magsaysay sa Area 1 office. Kanhi min office na siya. Kanang Area 1, gilangkuban na siya og napulo kamalungson. Gikan sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumingan, Sepena og Don Victoriano, adapted municipality na siya. Ingon man ang Aurora Ramon Magsaysay, Suminot, Ubinsalip. So dito, gipaygan karon ang clean and green activity sa Samsorik 1. So, Pizza 24, adunay pigayon nga amateur singing contest, elimination round man siya. So mga buntag siguro ni katong gusto mo apil og amateur singing contest, katong mahiligon sa awit, magpalista na mo diri sa Samsorikuno kay bispiras ni sa ika 54th anniversary celebration sa Samsorikuno. Diri ni pigayon sa Samsorikuan Heroes Hall. Pwede po mo diri mo lantaw, no? Pizza 25, doon ay pigayon nga variety dance competition. Kay nahuman naman ang Thanksgiving Mass, kanitong isak kaadlaw, Pizza 20 man siguro to, kay nag-blessing pod sa duha ka mga heavy duty nga mga bomb truck niri sa Samsorikuno, duha ka buok. Kay aron pag muna gamiton, pag construct o mga linya sa Samsorikuno. Pizza 25, maupo na ang anniversary raffle draw. Then, naka-display na karon ang mga papremyo sa Samsorikuno every anniversary raffle. Anniversary celebration, ang anniversary raffle draw through to all area offices. Sa Area 1, napulo ka malungsod ang mag-ilog sa mga appliances. Mapapremyo na to. Napulo po ka malungsod sa Area 3, upatra ka lungsod diri sa Area 2, pero kinilaghanan ug mga MCO kay naman diri ang Pagadian City. So nakadisplay na diri ang mga papremyo na to. Karon tawd-tawd, tumasahon unya ang mga unsay papremyo na to sa anniversary raffle draw. At wala ni humanon, Agosto 25 hantod sa 31, mauni ni ang pag-reading sa mga kilowatt hour meters. Pizza 27, mauni ang pag-sugod sa atong Magma Municipal Annual General Membership Assembly. So attention sa lungsod sa Tigbaw, Dumalinaw, kay kamo ang kinaunhan nga magpahigayon og Magma karon tuiga. Alas 8 sa buntag, diha sa Tigbaw, alas 1 sa hapon, diha sa Dumalinaw. Pizza 28, magpadayon ay kaduha nga episode 2, virtual games diri sa Radyo Kidlat. No, mga empleyado na po na sa Samsorikuno, mga Pizza 21, na 29, na ipigay nga Lighting Dreams diha sa Tuboran Mahayag yapon. Apan sa dili pa, atong paminahon ang mensahe si Barangay Captain siguro ni ang ingon man si GM CEO Jose Rolzaniel o si Director Edmundo Dandali Jr.
3: Kani nga ito ang kalihukan karon, medical dental mission. This is very important kay karong bulan na sa Agosto ang gobyerno nato karon nag-celebrate sa National Electrification Awareness Month. Nagitagaan yun o dako kayo ba nga kaning balor o pag-recognize sa importanteng programa sa gobyerno nga mga mao ang pagpasuga yun sa tanang mga kabarangayan o rural areas sa tibuok Pilipinas. And of course, Samsorik 1 kay kita man ang implementor o tagagawa sa rural electrification program sa gobyerno sa Zamboanga del Sur. So naagyo kita ato kaning gisuportahan. And there are mga different various programs and activities na gilunsad nato sa Zamsurekuan para ba sa kaning atuang National Electrification Awareness Month. Ugang Zamsurekuan po, karong Agosto 25, karong bulana, umaabot, magselebrar na punta sa atuang ika-54th founding anniversary. So 54 anyos na ang Zamsurekuan. Dugay-dugay na, hamtong na. Ugang Zamsurekuan, gikan pa man katunamog na kani hangtod karon. Ubay-ubay na ang ato pong mga programa o ang ato mga napasugan din sa atuang franchise coverage. And always kita sa Zamsurekuan, dili lang kita na maligya or nag-distribute o kuryente. We have always considered you, of course, as our member consumer owners tagiya sa Zamsurekuan, as our strong partner when it comes to development. Naagyuta pirmi kanato kaninyo. Wala mabulag ang Zamsurekuan sa mga katawhan. Maudi ay nga kita, gitagaan yun nato o kanibang dako kayong pagtagad ang mga panginahanglan sa atong mga member consumer owners. So, karon di ay adlawa, dili lang kay kita sa Zamsurekuan about sa kuryente lang, but we are also a strong partner yun sa komunidad, especially sa health welfare ng atuang mga member consumer owners. Mga kaigsunan ko, nga kaning atuang medical and dental mission, dili ni permanenteng sulbad sa atuang mga sakit. Okay? Dili ni. Kay karon man, one time naman ta mag-medical dental mission, although natay mga libreng tambal di aguban pa mang servisyo na itong ihatag, kung naamatay mga dagko o mga sakit karon, dili ni ang permanente nga tubag sa atuang mga panginahanglan. But this is a way of kanibang makatabang ta, makaalibyo man lang ta. Mahibawaan po nato kung unsa ang atuang mga sakit karon, kay kaniya itong mga experts karon who are with us, mutabang o pagdimo mo determine man po kung unsa ang atong mga gibate. Kita, partner kita sa gobyerno, the government, maoy, ihatagan yun o dakong responsibilidad to take care of our mga health needs. So kita, gasuporta lang kita sa gobyerno. Again, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa Zamsurekuan, labi na sa barangay LGU, din sa barangay Tuburan, for partnering with Zamsurekuan. Kuan kay namo, garbo kay ni namo nga nakapartner na to ang barangay Tuburan. And please expect that this will not be the last activity or project or program na maihatag sa Zamsurekuan ngadto sa mga taga-barangay Tuburan. Daghang kaayong salamat kanato o may buntag kanatong tanan.
2: Mao kadto si GMCEO Sir Daniel atol sa pagbukas sa medical caravan and dental outreach diha sa Tuburan Mahayag. Atong kayo naman ng bulan sa Agosto gideklarar sa National Electrification Administration ang ika-17 anyos nga NEA Month, National Electrification Awareness Month. NEA Month na siya kay ang National Electrification Administration maumampunay mother agency sa 121 ka mga electric cooperatives. Pagka Agosto 3, dunay gipay gayon nga National Line Workers Appreciation Day. Pagka Agosto 7, mao na tong blood meeting diri sa Samsung Recono. Pagka Pizza 14, mao tong episode 1 virtual game diri sa Radyo Kidlat. Pagka Pizza 21, mao tong medical dental outreach. Pagka Pizza 22, kung andawa, mao ang clean and green tree planting activity diha sa Sweet Shamon Magsaysay. Uban pa nga mga kalihukan. O karon atong paminawon si President Edmundo Denery Jr. ang presidente sa Junta Directiva.
4: Kining kalihukan sa Samsung Reco na gitawag na ito medical dental outreach sa kini, usa ni siya sa katilingbanong kalihukan o kakuhan sa kooperatiba. Paghatag o tawag niining mayong panglawas sa atoang mga membro, konsumante, mamembro man ka o dili, basta membro ka sa katilingban. Wala man tayo kipili yan eh, kaya uban, maabot po nga membro. So, tanan ta, welcome din yung mong kalihukan. Matagtuig, dili lang ni siya kada Agosto, no? Kay karon duyog sa National Electrification Month o sa ika-54 ka anibersaryo sa pagkamugna o pagkahimugso ni Samsung Reco, ginahimo ko ni nato, isip suporta sa katilingban. Kay kamo ning suporta sa Samsung Reco, so ang Samsung Reco mahatag sa supply ninyo nung balik. Kinahanglan na mag-equal bitaw ta anak para ang atuang serbisyo makahatag pud og kalambuan sa katilingban. Mao kana nga isa sa misyon sa Samsung Reco, paghatag og mayong panglawas sa iyang membro konsumante, dili lang ang mga hingkot kung dili apil ang mga bata kay sila man ang sumusunod na to. So sa tanan, dagang salamat sa inyo ang suporta sa Samsung Reco. Isip sukli, mao po kaniya ang mong ihatag.
2: Mao kadto si Director Edmundo Denery Jr., ang director sa District 6. Dumani na tigbaw gipo sa San Pablo o caretaker usab siya sa District 5 Pagadian East o District 9 Pagadian West. So karon ato pong paminahon ang mensahe ni Barangay Captain Rinanti Saldo diha sa Tuburan, Mahayag, Sambuanga del Sur.
5: Dako kay ko pasalamat sa inyong maghatag higayon oras, sir. Pinano, pinanggap tayo ninyo ang tumuran. Kay kami yun, ang sirpinti ninyo, ariunahan, ang tinuon lang. Kaya nakadawa kami o bugas, natingyon ninyo sa mga tao na ko, sir. Ipay kayo, ningaw kayo ang taga-tumuran. Ganuan, nalibre sila sa bugas, kapitigin ko nung ninduta sa bugas na ilang ipanghatag sa pagkakarito. Kona nga, sir, salamat kayo sa inyong maghatag ka na mong higayon oras.
2: Mao kadto si Kapitan Rinanti Saldo. Ato po siguro paminawon ang MCO officer.
6: Ako sir, pasalamat sa kogdako ninyo sir, Samsung Reco nga kami taga-tuburan, dako kay katabang lapin na sa bukas. Mga hinabang, kaayuhan para sa mua, ibot ngipon, tampal sa mga sakit.
7: Pangalan na ito, ma'am?
8: Ako si Estelita Fanilag.
7: Unsa may imong yani sa medical outreach?
8: Pa-check up o magpa-ibot og nipon. Salamat kayo sa pag-anhi nga makatabang sa kadaghanan ng mga katawhan diri sa Tuburan, Mahayag, Sambuanga del Sur.
7: Ang pangalan na ito, ma'am?
9: Sarah Jane Alduisa. Magpa-ibot og nipon, sir.
7: Dayon,
9: dayon magpa-check up ko sa kong mga bata.
7: Ilang pong bata ni mo?
9: Tolo.
7: Tolo, unsa man sa check up lang? O mga ipagkagtambal na.
9: Ipagkagtambal. Okay. Daghan kayong salamat nga naabot na yung programa diri sa Samsung Reco Uno. Nga matuman ko na nga akong pangandoy nga maibot akong ngipon o pag-check up sa akong mga bata. Salamat okay. Kayo.
7: Salamat kayo mo, ma'am.
10: Anabel Remedios.
7: Teka din hira ka.
10: Tuburan.
7: Tuburan Mahayag.
10: Urokdos, Tuburan Mahayag.
7: Kung sa may imong giyani sa medical outreach, magpansam ka.
10: Magpa-check up ko sa bakit. Sakit akong ulo, din kabuhi po, ako ang kwangod. O sir, po.
7: Dala na tanan.
10: Dala na tanan. Salamat kayo sa inyong pag kung sa mga barangay sa Tuburan nga. Lagi libre mga check-up, tambal po. Salamat kayo.
7: Okay, salamat ko. No?
2: Mukha do ang MCO chairman sa Barangay Tuburan, Mahayag, Zamboanga del Sur. So, katong medical caravan o dental outreach, yearly gina ang activity sa Samsuri Kono na muhatag o libreng check-up sa itong mga MCO kay 638 mga barangays, mag-ilis-ilis yun na kay sa may agintuig diha man sa Mikulong, Lumalinaw, sa sunod na pod, paabot na lang po ng uban, no? So, headed by Dr. Robert Pastoriza, ang ato ang physician retainer, kauban inabagan usab siyang pinanggang asawa si Dr. Delia Pastoriza. Muban yun na siya. Kung iyon man, ubang mga doktor ang gi-invitar sa Samsuri Kuno, kining mahinungdanon kaayo nga kalihukan paghatag og libre nga check-up, manghatag pag tambal ang Samsuri Kuno og libreng ibot sa ngipon matag tuig yun na mga higala. So, maukad to ang medical caravan and dental outreach mission diha sa Tuburan, Mahayag, Zamboanga del Sur. So, karon mga igala, ato na pong ipahibalo ang itong mga premyo sa itong anniversary raffle draw. Karong pizza 25 sa bulan sa Agosto 2026, nga mawag na ang 54th. Founding anniversary Samsuri Kuno. Meaning, 54 anyos na nga nahimog sa Samsuri Kuno. Murag usan ang katuig para ma-renew na pod ang prangkisa sa Samsuri Kuno. Nga sa pagkakaroon, mauginay na langan. Kaya ang saniko murag approve na ang sa Samsuri Kuno na lang ang kulang. Tungod kay gihulat man ato ang tulo ka malungsod nga mahisakop na siya sa Samsuri Kuno ang KBL, kumalarang Bayug Liquid, nga sakop sa Zamboanga del Sur, nga matod pa nila, magpasakop na nila sa Samsuri Kuno, aron one province, one electricity provider, ang Samsuri Kuno, so 20 size na tanang kalungsod, ang sakop sa Samsuri Kuno, niya 20 city na siya, kay aduna man tay adapted municipality, ang Don Victoriano, Misamis Occidental, nga sakop na siya sa Bonifacio Misok, niya 18 kilometers man ang gilayon, muna nga ingon ang niya nga i-adapt ang Don Victoriano aron mahimos ang mahatagan o sugang nagitab nun kay 5 kilometers away from Josefe naman na. So karon may gala, ito'y pibalo ang mga papremyo sa Samsuri Kuno. So naghulat na karon katong mga prampiyors, katong ibayad sa'yo before due date, ma-appeal na sila sa anniversary raffle draw karong August 25. Katong wala mo bayad og sayo, katong may bayad og due date na, di na mo ma-appeal. Katong may bayad og after due date, dili na pod mo ma-appeal. So gihatagan og higayon katong sayo may bayad kay mosugot ang sa dili, naghang kay mis sayo og bayad kay aron makapahimlos sila sa 1% nga discount nga gihatag sa Samsuri Kuno, kay Samsuri Kuno ra ang muuli sa discount na ihatag sa National Power Corporation kay nakapalit man ang Samsuri Kuno og 7 megawatt kada bulan. Ya sayo man mobile ang Samsuri Kuno, mahatagan siya 1% discount og iuli po ni sa mga prampiyors. Kay sa ubang mga electric cooperative, gihimo ni siyang other income. So mao ni atong mga premium karon nga nakadisiplina sa tulo ka mga area offices. So dili ta magbase sa area 2. Pagadian City nga ang mag-ilog sa premyo gikan sa Tukuran, Labangan, Dumalinaw, Tigbaw, Pagadian City. Ang first prize mao ang refrigerator, second prize ang flat screen television, third prize ang water dispenser, fourth prize ang air conditioner, fifth prize ang saka radio speaker nung dunay microphone, sixth prize ang saka washing machine, seventh prize ang saka speaker gihapon ni katong dako, no, katong kusog kay mo tingog. 8th prize ang electric fan, this fan siya. 9th prize ang rice cooker, 10th prize ang oven toaster, 11th prize ang stand fan, ang 12th prize ang blender, ang 13th prize ang burner nga mora ni wala gagamit o kuryente kay gasol ang LPG ang gigamit nini. Fourth in price, electric iron. So, wala pa ilabot ang mga consolation prices. Ani. Siguro, na yung mga consolation prices, magpaabot lang kita through to all area offices na pulo pod ka malungsod diha sa Area 1, gikan Tambulig, Mulabi, Mahay, Dumiyo, Sepena, Ugdonvik, Aurora, Ramon, Magsasay, Sumino, Tugbisalip, ug lang pulo pod ka lungsod sa Area 3, gikan diha San Pablo, Gipo, San Miguel, Apuen, Magusto, Tubig, Bensin, Sagon, Dinas, Limatanin, Tamina, ug Pitugo. Ug upat pod ka lungsod diri sa Area 2, mao na na ang Tukuran, Labangan, Dumanay, Tigbaw, ug Pagadian City. So, parehara na siya, no? So, Samsuri ko uno ra gyud kada tuig nga magpaygan og anniversary raffle draw. O karon may gala kay gamay naman ni atong oras ato ipahibalo nga ang RMC karong Agosto 27. Sunod Huwebes wala na gyud ay RMC ana kay ngano man mo nay pagpaygan sa Magma Municipal Annual General Membership Assembly sa lungsod sa Tigbaw ug Dumalinaw. So, primero gina nga hugna sa Magma karon tuiga kay na postpone man tong pagadian. Ang pagadian karon ng September 12 og September 19. Apan atong ipahibalo nga dunay mga kausaban sa Magma, no? Labi na diha sa karumpit sa 24 sa September ang Tambulig ra magpaigyan og Magma sa buntag. Kanin sa Mulabi, dili ni madayon karon na ning October 5 sa Mulabi. Muna'y kausaban nga gipost diha sa social media ni JMCO si Ron Sanyel. Dahil maulang gihapon ang ubang mga schedule diri, ang Pizza 28, ang Lapuyan o San Miguel, Pizza 30 sa September, ang Vincent Sagon o Margo sa Tubig, Pizza 2 sa October, mao ang Tabina o Pitugo, Pizza 5, mauna ng Mulabi. Pizza size, mauna ng Dimataling o Dinas. So, matagkaroon nungo niya, ito yung i-announce dire sa Radyo Kidlat o kaha sa live streaming Samsuri ko no, para guided ang itong mga member consumer owners kung asa mo mutambong nga satellite venue. Kay, kanan niya sa Tigbaw na satellite venue diya sa Lakubayan. So katong mga barangay nga doon sa Lakubayan diha na mumapil ang doon na po'y satellite venue sa Dumalinaw sa Ribukon. Katong na po mga barangay nga doon sa Ribukon diha na po'y mumatin. Doon na po'y barangay nga sakop sa Pagadian nga pwede na po na sila mumatin diha sa Dumalinaw nga main venue diha sa gymnasium sa Dumalinaw. So mauna itong pahibalo mangigala o hindi pong mga schedule sa RMC sa September 3, 10, 17, 24 sa Area 1 o Area 3. Kuna siya every first Friday and third Friday of the month. So, maminaw gid mo, amuta na lang mo sa mga area offices kung madayon bang RMC diha kay kung matunong na sa Magma sa Samsuri kuno, of course makancel yun ang pagpingin sa kanang RMC mga igala. So karon okay, wala na may oras, ito lang gi pasalamatan tanan na itong mga MCO, ready na mo sa ipigayon ng Magma hinautunta ng karong 27 sa Agosto. Ready na mga taga-Tigbaw. Kay taga-Tigbaw raba ko, kay kanara ba si Mayor Carcalias na Tigbaw mo appeal yun na siya. Sana sa Mayor nga mo appeal og Magma. Okay. Pagdasig sa tanang mga MCO nga mutambong yun mo ang Magma, bringing the co-op closer to the people, kay aron paghatag pahibalo, pinagi sa itong General Manager, Chief Executive Officer, magpahibalo sa kahimtang Samsuri kuno nga nagpabilin gihapon ni nga most outstanding electric cooperative sa tibuok Pilipinas ug top performing electric cooperative. So atong gi pasalamatan atong mga sponsors diri sa Radyo Kidlat sama sa RC Star News nga mitagiya sa Ara Graphics nga si Christory Ramones nga mauponi mo patik sa mga aktibidades sa kasaulogan sa 54th anniversary celebration Samsuri kuno. Salamat po ni Mr. Pari Emil Lumasag o si Attorney Margie James Lumasag na may ting supply o coffee mate o sugar diri sa mga bisita na to sa Radyo Kidlat. Ngayon sa pagkaroon, murag nahurot na. Salamat po sa Alfred's Water Refilling Station sa may Cirelli Street. Ibabaw nga bahin, San Jose District diri street sa Samsorekono o sa Barracks Water Refilling Station sa may Old Barangay Hall, Lumbia District, Dakmayan sa Pagadian. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang tagiyag-tagdumala sa Pilias Friendship, kinabartuhan o bookbinding ni Dakmayan sa Pagadian, kauban sa iyang mga staff, si Hildo Hinugin o si July Canelio. So sa tanang mga listeners, happy birthday belated ni Engineer Rasel Dahaw atong August 17. Gika na sa IFI, no? Ingon man, ni Mother Berta Asoy Andales atong August 16, belated happy birthday po. Kauban na mo sa media, si Jada Bernal atong August 20 o si Japi Pakaira August 20. So sa ngalan sa Samsuri Kuno, pinagi sa itong mga Board of Directors sa pagpangulo ni President Edmundo Denali Jr., iyon man GMCU Jose Aaron Saniel, nga maugi hapon ang kasamtangan nga Phil Reca President. Sa ngalan sa itong Station Manager Elmer Bagis Maghanoy, kinis libi kabad sa kauban ni

It's already 9:03 in the morning. Hello to everyone. Good morning. How are you? How was your day? Today's Saturday, August 22, 2026. Welcome to the radio show, Tunog Pinoy. Kumusta ang tanan? Paganiano na sambas rin yan? Hinatpontang manamog pamahaw today. Wala pa rin pamahaw si Nikki. Sige, pangita nagpamahaw dito, Nikki. And also, hinaut paunta, no? Nga sa kanunay, napaghapon mo sa kapis kayo sa panlawas, kabagdi gabalgadas. Welcome, there is on Tulumanon, ang Tunog Pinoy. Matagadlaw nga Sabado niya mabate, simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Every Saturday tanga mag-uban, gawas lamang sa Monday to Friday. Sa Raj Bagding, kanyang mag-uban ninyong Ati Cheng. But Saturday, ako na naman ninyong mag-uban, ha? Abanin ko ninyo hangtod sa alas 11 sa buntag, mga pinangga namong tigpaminaw sa kahanginan. Kumustamos, amigos, amigas, mga gagmag, mga dago. Bitaw, guys. Ang nag-iisang koy sa balat ng radyo, magsaba-saba na samdiri ka ng mga orasa. Aron nga maghatag ganinyo gamusika, ingon man mubasa sa inyo mga mensahe. Alang sa inyo mga mensahe, pwede niyong ipadangat direct sa text line 0938-207-7614. Again, 0938-207-7614. Muna ito ang text line number, mga kabagting o kabulkada, sa 0938-207-7614. And also 0954-286-3758. Again, 0954-286-3758, 0938-207-7614. Pwede sa mga panangat sa inyong mga mensahe, pinagi sa tuwang facial Facebook account. Ang atong facial Facebook account is Koysa J, K-U-Y-S-G-H-E-Y. Again, ang atong Facebook account, na itong Facebook account is Koysa J, K-O-Y-S-G-H-A-Y. Pwede nyo ipadangat diha ang inyong mga mensahe, mga pinangga na muntik paminaw sa kahanginan. Ay nawa pag ulaw-ulaw, message lang. Aron itong mabasa diri sa programang Tunog Pinoy. It's already 9:06 in the morning. Sarah Heronimo, dahil minahal mo ako.

0: Radio Bagbag.
1: It's already 9:14 in the morning, in the morning. Hala, sige, in the morning, in the morning. Kita dirik. Balik to sa magpanaguban, guys. Sa programa Dunog Pinoy. Naling Sibyaan sa Radyo Bagting ug Cebu FM. Again, ha, 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Pwede mong muntawag or mo-text. And also, you can message me through my Facebook account. Okay po? Okay. Okay, direta sa inyo mga mensahe karong buntaga. But before sa tuang mensahe, pabagtingan sa nato, kois, ang tuang dunay pabagting ato na dawat. Good morning, pabagting lang. Kung isa rin nakapunit sa pitaka nga nawala atong August 20 sa may Upper Lukuban, Zamboanga del Sur, palihog ug uli, kay dunay importanteng mga ID, ay napabagting si Ruel Dumabok. Again, gipabagtingan kung kisa nakapunit og pitaka ni Ruel Dumabok na hulog sa may Upper Lukuban kaniadtong August 20, 2026. Sa may Upper Lukuban ni Nahagbong, kung kisa magali nakapunit, palihog lang og uli. Kaya ron po rin tawon nga mabalik nga to sa hingtungdan. Ilabi na nga, importante matutpa ang mga sulod sa maonga wallet. Darita sa inyo mga mensahe karong buntaga, mga kabagtig, mga kabalkadas, may buntag, mamahaw ta. Sige, enjoy sa inyong pagpamahaw. Sa isudan karon sa mga namahaw. May pagpangapi po daw sa mga nangapi. Okay, pamahaw, dala pa mainit. O, sakto gina. O, sakto na imong gibuhat. Hello guys, Jay. Good morning sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa Tanan Tagalizon Valley, Pagadian City. Tananog Inodio Family, good morning. And also, may buntag sa Tanang Taga. Oh, Upper Sangan Labangan, Zamboanga del Sur, gikan ni 505. Hello, Kois J. Good morning sa imo, ha. Pwede mong utana si mong Facebook account. Okay, Facebook account is Kois J. K-O-Y-S-G-H-A-Y. Walain diha nga profile pic ng dunay tatak nga Radyo Bagting. In-search ninyo, basta makita gininyo nga dunay bat ng gabit-bit o papel diha. Ako na. Hello, Kois J. Mayang buntag sa imo, ha. Magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa Radyo Bagting. Okay. Hello daw sa tanang taga. SND. Good morning to the people of SND. Kumusta mong tanan? Hinaot pa ang taga. Okay pa mo sa tanang all right, ha? Happy birthday sa mga nag-birthday. Sa mga nag-anniversary karong adlaw. Hala, sige. Good luck. Happy celebration. It's already 9:16 ng umaga. Pwede mag-request o kanta to love you more. Sige, play natin later on. Hello, Kois J. May buntag sa imo, ha. Pa-play ng song ni April Boy Rehino. O sa nga song imong gusto kang April Boy. Hello, Kois J. May buntag sa imo, ha. Pwede mag-request. Ang sa niya, tala. Katong maming, mangita ta tong kuan ha. Katong tala nga, dili lang tong upbeat kaayo. Naman to sa una, ambot ka karun. Kuwa ba to na-delete din ako. It's already 9:17 in the morning. Dari paghihapon sa tulumanon ang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting and also 16.3 Bell FM. But before we will continue to our radio show, ato sa ang pasudlon ka Bagting o Kabalgadas, ang pipila ka mga pahinomdom dari paghihapon sa to ang tulumanon sa kahanginan ang Tunog Pinoy sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Seth Living
2: Testimonies. Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga sakit ning kilid.
2: Pinaagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas lagi tong bato. Living testimonies.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 9:29 in the morning. Balik na dari sa Tulumanon ang Tunog Pinoy. Dari pag-ihapon si Bian sa Radyo Bagdingog sa 106.3 Bell FM. Ala sa tanan nga dili kaya nga mo let go. Okay, sige, padayon lang sa inyong hangibati dihang dapita kay inyo hapon ang choice nga di mo mo let go. No, maginog, I'll never go. Dili mo gusto mo palayo. Palayo sa mga tao nga nagsigig pasakit sa inyo. Ha? Anyway, it's already 9:30 in the morning. Caller from the line, hello, good morning to you. Kinsa ni Palihog?
2: Mayong... Hello, PSG. Mayong buntag.
1: Yes, good morning, Katarina. Kumusta ang kabundagon? Yes, ang Bangidol Norte.
2: Okay, ra, PSG. Wala na yung ulan dere.
1: Gainit na nagtaman sa inyo, ha?
2: Ano ang good question? Hati ka na ni mag-usa ka bulan?
1: Halak ka. Mabad yan. Dari sa mua. Sige, mag-ulan.
2: Ding ding. Ang among gitang tanong diri nga daot naman sa init.
1: Sige, hopefully nga ulanon mo diha pod for panalagsa karon dili mga mata ang inyohang mga tanong.
2: Lagi oi nagpaabot unta mi sa ulan diri.
1: Balihin na lang mo del sir karon ulanon mo.
2: Ano god ko? Di wala man god may ikapalit og yuta diha sa.
1: Sige, Katarina, go ahead sa mga mensahe.
2: Okay, magpatunog Pinoy ko. Una-una ni mo ko is G, mayong buntag. O ako ang langga, mayong buntag. Huwag ni langga ay siya maghanoy. Gimingaw na jud kayo ko ni mo langga. Kay taod-taod na ko wala ko katawa. Gumikan kayo sa ako ang trabaho. Nabisi manggod ko diari. O grip lang na si Arjo na mo katkat. Huwag ni Datok Kali. Huwag ni Maureen Buwan. Huwag ni Brian Undong. Huwag ni Aldrin Undong. Huwag mo request ko is G.
1: Ang sa request ni mo?
2: Saan? Kato na lang. Sigaw ng puso by Father Anton.
1: Sigaw ng puso. Sige, pabuta lang ha.
2: Okay, salamat ko, SG. Bye-bye.
1: Okay, salamat kayo, Katarina. It's already 9:31 ang umaga, guys. Dari pag-ihapon. Nasa tuwang tulumanon. Nasige sa mga nakasinatig taas nga init karong mga panahona. Inout pa untang bisitahon po panalagsag ulan, no? There's Del Sur, kasi sige mag-ulan, oy. Nabitaw nga halos na lang kada hapon mag-ulan. Abot pa ning atong panahon diri dapita. Tigmi na kayo. Oh. Ang kining sigig ulan, may lang ni siya advantage ni siya sa mga bag-ong kasal. Arde ba kaha katong bag-ong nag ipon-ipon.

0: nga bag-o nga nagkawat-kawat. Mamayagi ni siya, pero kato bitong mga walay mga partner karon mga panahon na, murag pirming nangindahay nga, pwede mo init na sad. Diba? May lang ni siya, gyud. Sige, kakining ulan-ulan, kunugali nga doon na kay partner. Wala kay partner, nako magpuyo. Hello, guys. Good morning. Hello do si yahang pinalanggang mama, nga si Mama Vicky o si Papa Nick Maghanoy. Yaman daw sa Ati Van, sa Ati Cheng, si Katarina, si Aljon, si May. Request ko ga, unsa ni siya? Balay ni Mayang. O ikaw akong baby. Sige, double check natin ha. Pinakong saning balay. Kaya nasumpay, mangod ni. Salamat kayo sa pagpaminaw, Aiza. Desa inyo hang dapit karong buntaga kung nasa makagibutang sa tuang Ginoo. Anyway, it's already 9:32 in the morning. Hello, may buntag ko si Jay. Good morning po. Na magpatunog Pinoy sa mga naminaw karon sa mga program. Pwede mga yung friends. Wala man ko'y friends. Bitaw oi, unsa man nga friends imuha si Pawnir ni mong number?
1: Radio
0: Bago. Text lang ha, balik. Other one, hello guys, good morning. Kumusta lang sa mga naminaw karon sa mga program? Labi na daw diri sa may Pagadian City. Oi, good morning to the people of Kuan. Ahay, Rapita, Pagadian showmate, good morning. Kamusta mo diha mga tuang sales lady? Ang ato ang mga customers at imanan. Kaya ba sinunya o mangluod na kung di nyo ma-entertain o taro. Okay, ngon man sa tanan nga mga nagpaminaw karon, no? Good morning sa inyo ha. Ilabi na gayod sa tanan nga mga gasol stations nga nagpaminaw. Pagadian City, baka sa mga kalungsuran. Rogen Pondoyo, good morning. Patunog Pinoy sa kuang mga anak nga si Aldrin Pondoyo and sa nga na siya karon sa Mulave nag-work. Oga si Riven Pondoyo nga na nag-work sa Diguan Ozamis. Thank you and God bless. Good morning po. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello sa inyohang mga sa imong mga anak. It's already 9:33 ng umaga. Dari paghihapon sa tuluman noon. Hello, maing buntag kanimo ko is Jay. Yes, good morning. Magpatunog Pinoy lang sa tanan nga mga Jimena family. Good morning po daw sa Dan de los Santos family. And also, good morning Gloria family. Gikan kang Mark Gloria. Hello to you, Mark. Good morning. Hello, guys. Maing buntag. Pa-request ng song, Paano ang Puso Ko na lang by Rins Verano. Sige po. I will play it. Salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Dihang dapita. Ingon man, good morning sa tanan nga mga naminaw karon. Labi na sa 5 RJ Store diya sa Bulatok, Pagadian City. Naminaw man ron si Manda, si Ma'am. Good morning po. No, sa Tag-Iya o Tagdumala sa 5 RJ Store diya sa may Bulatok. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Ingon man sa kuang landlord, Sir Mendoza, diya sa may mahayahay dao Pagadian City. Salamat kayo sa pagpaminaw sa makanunay, sir. O kauban si muhang pinalanggang anak, ingon man si mong pinalanggang kapikas. Oo. Kasalinganan, usap na ko, diri sa may dapit sa bago na kong gipuyan. Hello sa inyo, ha. Dagang salamat sa inyo nga pagpaminaw. Diya sa may Stephen Holmes. It's already 9:35 in the morning. Dari paghihapon sa itong programa sa kahanginan. Another song, Sigaw ng Puso by Father and Son. Good morning. 106.3 Bell FM and the XBZ Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Turil, Davao City.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new
4: Pensione de Eliana.
3: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya, ano. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

It's already 9:51 in the morning, guys. Dari paghihapon sa programa sa Kanginan, ang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagdinga. Pagigun ba sa DXC 16.3 Bell FM, baliktam mga pinanggan namong people. Direta sa inyo mga mensahe paghihapon, yagipadangat sa tuwang atulumanon. Mayong buntag sa mga naminaw daw karon. Sige, good morning sa inyuhang tanan. Good morning and happy Saturday. Hello daw sa tanan ng mga Buhos family sa may kamanga dumalinaw Zumbanga del Sur. Good morning. Hello guys, may buntag patunog Pinoy sa tanang tagadina Zumbanga del Sur sa may Don Jose. Good morning sa inyo ha. Ay, good morning guys sa Asoy family dia sa may Don Jose, di ba? Ang Dr. A Clinic diha adapita guys sa may Don Jose Dinas. Good morning sa inyo ha. Hello guys, maing buntag. Yes, good morning, magpatunog Pinoy. Hello daw sa iyahang kaparientihan diyan sa may Pitugo, Zumbanga del Sur. Good morning, Baricuatro family. And also, good morning daw mga Chavez family. Everyone, good morning, patunog Pinoy lang. Yes, Tagalogon family, Tagayon family, Tagarda, Malmis, Pagalaran family. O sa tanan na lang nga akong mga friends o sa akong mga suod nga higala. Gikan ni Aljo na Mugatkat sa may Purok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria. Daging salamat sa pagpamina, Aljo. Another one, hello, maing buntag. Kanimo ko is Jay. Good morning po. Hello daw sa tanan nga mga Pausanos. And also good morning sa tanang Uberes family. Gikan kang Jerry Cauberes, good morning sa imuha. 9:53 in the morning, guys. Again, 0938077614. Again, na itong text line. 0938077614. And also, 0954286-3758. Sa gusto nga mutawag, pwede rin mo nga mutawag or sa mga message po sa itong Facebook account. If ever nga dili mo maka-text pero naka-online mo karon, pwede mo padangat sa inyong mensahe pinagi sa itong Facebook account. Ang ko is JQYSGHEY. Again, QYSGHEY, ko is J. Muna ito ang text na ito ang Facebook account. Okay, may buntag mga personahe sa Bureau of Fire Protection. Pagadian City Fire, good morning po sa inyo, Hadiha. Salamat sa pagpaminaw. It's already 9:54 in the morning. Hala, sige. Dugang lingaw alang kaninyong tanan, mga pinangga namong tiga paminaw sa programang Tunog Pinoy karong buntaga. Okay, alang kaninyong tanan, dugang lingaw, good morning sa makausapa, TJ Monterde, dating tayong.

0: po sa Bagayan Broadcasting Corporation, Station DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsibya, nindakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpili. Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Pagpili.
3: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
3: Alas sa 10 untap na, kapag nagbalikadas, may buntag. Ganyan na ang BBC Daklit Balita, alas 10. Nakigilayon sa mga otoridad, agamahan sa sudyanteng responsable sa nitabong pagpamanhig sa Ateneo de Zamboanga University. Pag sa kasamtangan, wala pa'y nakitang tulubago na kinisa insidente, sagona ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimolia. Basis pamahayag ni Rimolia, maga na ginusara nga nilihok ang 15 anyos nga grade 8 student o walay kasabwat o grupong kauban sa pagplano sa nasangpit nga pag-atake. Nasayiran kong kanumduman nga duha ka estudyante ang namatay sa insidente, lakip ang mismong suspek kuman kini nga nagapusil sa iyang kaugalingon. Gigamit sa estudyante ang .40 caliber o 9mm pistol sa nagipanagiyahan sa iyang amahan na nga usak ka

0: SEPA District Commander sa BLC Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port asanta nagpadayon ang investigasyon. Yun na ba ating bisitaklit balita? Kung yung ating balita, bagting ni Sheriff Florence sa FIMA, maayong buntag.
1: BBC Taklit Balitang
2: Radyo Bagbag.

It's already na 10:11 in the morning. Baliktas tong programa sa kahanginan na dere sa 106.3 Bell FM. Gingon ba sa DXB sa 756 Raj Bagting. Good morning to GD Baladunado. Good morning po. Good morning, Patunog Pinoy. And then request ko song by Mark Carpio, Naghihintay Sa'yo. Double check na to yung mga request, ha? Salamat kayo sa pagpaminaw. Sa tanan nga karon nga nagpaminaw, hello sa inyuhang tanan. Another one, ito pagbasahon nga mensahe, dari paghihapon sa tuwa nga tulumanon, maing buntag. Request na lang daw siya o ano nga ba tayo? Sige, double check na to yung request. Other one, good morning. Hello daw sa taga-barangay Lala o Lapidian. Request kog pangarap na bituin. Thank you, guys. You're welcome. Salamat kayo sa pagpaminaw. Hello to you. Mama General Dunal. Salamat kayo sa pagpaminaw, taga-barangay Lala. And also, barangay Lapidian. Salamat kayo. Another one, ito pagkabasahon yung mensahe. Good morning sa imuha. Yung mga simuha kaubanan sa Radyo Bagtig sa Bell FM. Pa-request na lang o kanta. Okay, o saman yung mga request. 10:12 in the morning. Hello, Kois Jay. Good morning sa imuha. Yung mga simuha kaubanan. Pamayang buntag daw sa tanan nga mga Antipuesto family. And also, good morning sa tanan pod nga mga De La Cruz at De La Torre family. Ikan kang Christina De La Torre. Hello, guys. Good morning sa imo, ha? Pwede mo request of kanta, Queen of Hearts. Dito pwede sa mga request. King and Queen? Oh, double check natin, ha? Naba siya dito karon. Other one, hello, guys. May buntag sa imo, ha? Magpatunog Pinoy lang sa tanandang mga Taata family. Labigan o Naga family. Salamat sa pagpaminaw. Another one, request na lang kung kanta, Akin Ka Na Lang. Sige po. It's already 10:13 in the morning. Dari paghihapon sa tuwang pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy. Okay, requested song, Naghihintay Sa'yo by Mark Carpio.

It's already 10:38 in the morning. Hala, sige, balik tayo dinis ng pagpanaguban na tahanan na unta siyang imuhang panimalay. Kundi man galing ikaw ang, kundi man galing siya imong panimalay, ikaw na lang ang iyahang balay-balay. Ikaw na lang iyang tangkal, analog. Cheerings. Anyway, guys, hala, sige, padayang iba ko mga nagpaminaw ni CBN sa 106.3 Bell FM. Hapit na tama na milit. No, 10:38 na, dalira kayong oras. Nagingon nga. Sige, paspasin nagjutay diha. Ang inyohang mga buhatunon kay aron na kabag digabalkadas nga sayo sad mong mahuman na aron sad pod nga sayo pod mo makapahulay, di ba? Ana ra na siya mga soaking people. Kinahanglan nga sayong humanon aron sad nga sayo nga makapahulay. E kung galing dili na sayo mahuman, di pod mo sayo makapahulay. Og ingon man mangaon na pod mog sayo dayon ha. Ay mo pagpagutom karong mga panahuna. It's already 10:39 in the morning. Dari paghihapon sa pagpanaguban, another song ko ihatag sa inyo ha, Tingin by Caliph Joe. Good morning once again.

0: electricity per kilowatt hour. Sa kadakong hinungdan niini mao ang 30.85% pagsaka sa ancillary services charge gikan sa 0.7941 ngadto sa 1.0391 kada kilowatt hour. Pasabot sa NGCP nga dili kini direktang kita sa kompanya tungod ang bayad alang sa ancillary services diretso nga ihatag ngadto sa service provider o uban pang may kalabutan sa entidad. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17 Flores sa FEMA, maayong buntag.
1: BBC Daklit, Daklit, Balita, Balita. 106.0
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi.

0: 106.5
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og Said Liniment.
4: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Said Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ana oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, ug uban pa. Adaw sab hardware items sa second floor sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, ug industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines ug sprayers. Ug kung comfort ang isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian branch ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi branch, Capistrano Street tapad sa Desk Appliance, ug ang Maranding branch ana sa Purok Ipil-Ipil tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

no one else. Abangin yung broadcasting company. Paboritos mga lamang sa Europe, paboritos mga labas sa Europe. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta,

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Nigawas gupiya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, usa na gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, mamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit the DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235. 106 points.

0: St. John Baptist de La Salle,
1: pray for us.
0: Leave Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit Balitan.
3: Kabag di kibalkan, niya na ang BBC Daklit Balita, alas dos. Ihagit sa Department of the Interior and Local Government, Zamboanga del Sur, ang mga local government units ng ipabili ang pagsunod sa mga parameters assessment sa persons with disability affairs office. Sigo ni DILG Zamboanga del Sur Provincial Director Dave Embaro, hanglan nga maokini ang buhaton sa mga LGUs o dili lang sa panahon nga doon na evaluation karon mahatag ang saktong pagtagad alang sa mga PWDs. Labing mahinungdan ng usap nga mabatian sa sektor sa mga PWDs ang hapsay o epektibong operasyon sa BIDAO, labi na sa paghata o serbisyo, programa o suporta alang kanila. BBC Daklat Balita, alas 12, Bagting 17, Florence, sa FIMA, maayong udto.
2: BBC Daklat Balita. 106.5.

0: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom.dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
4: Sed Panyawan Capsule with garlic.
3: Ginamaa ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatak kini nga magaling.
5: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: 106.3 L.
8: 1 and 2, Betty Bo.

0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: 106.2 Yeah. Check this out.
4: You wanna check
3: brand new track from Bell,
4: huh?

0: 106.0. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan. 106.3

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Kining tenan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
1: 106.3
4: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
5: The strongest.
6: Mga kapanyawan, tungod sa kapait sa panahon karon, timan-i, bawal magkasiki. Mao kanang ang SED Marketing magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. 5 minutos ka tulumanon nga maghahatag og giya, pagtabang ug mga tambag aron kita makaangkon sa mas maayong kahimsog sa kalamasan. Kasikas sa panglawas. Pinalihan kini sa SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Inubanan sa SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Kasikas sa panglawas. Ug karon aniya na si Mr. Panyawan.
7: Hello, mga kapanyawan sa kamayong adlaw, and welcome again sa atong pagpanaguban. Aniya na po ang atuang tunamanon. Hatod ka na ito sa mayang kamabuton sa SED Marketing. Ang tighimog, tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga doon ay pagtabang sa atong lawas. Alang sa katong mga kingsunan na ito na karon ha, nga doon na pa yung mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas. Timan eh, nga doon ay pagtabang kining ato nga mga produkto sa SED Marketing. Labi na kining ato mga kapsula. Kung ikaw, adunay problema sa taas nga presyon sa dugo, o baka high blood pressure, or kaning ginatawag na itong taas po nga kolesterol, no? Aduna kita ay SED Panyawan with Garlic nga makatabang ni Muniana. Alang sa katong mga kaisuna na ito, aduna po yung problema sa ginatawag na itong pagtaas silang sugar level, o baka adunay mga bugon-bugon sa lawas, aduna kita ay SED Panyawan Plus Mangosteen. Ang kapsula nga cure all, no? Bisag unsa nga matang sa mga problema sa lawas, matabangan. And kung na ikaw po nangita po ka og tubag sa UTI, sa problema sa pagpangihi si mong papa o baka si lolo, aduna na pagpanlisod sa pagpagawas yang hugaw, aduna kita ay SED Kogon Herbal Capsule. Ang kapsula nga dunay gahom sa Kogon plant nga diin na pamatudan nga daghag benepisyo sa mga kalawasan. Manang kung ikaw igsuon, gusto nimong matabangan kanang imong kogalingon, ayaw na pagduha-duha. Diri na kita sa mga kapsula sa SED Marketing kay tinuod kining na pamatudan. sud-an sa kadaghanan. Daghan pud kayo ang natabangan sa, for how many years na no nga nagtabang sa said, si said marketing kanato. No, daghan na kayo gyud ang mga naulian silang mga balatian. And of course, kung haplas po ang imong ipangita, doon na kita said liniment oil, no? Ang liniment nga nindutan kayong mutabang sa mga bisan unsang matang sa mga problema sa kalawasan, ilabi na kung kini arthritis, rayuma, gout o buwan pang mga balatian sa ato ang mga kaunuran, no? Sa ato ang mga joints. And of course, mga igalang igsoon, kung ang kita po nangita po tagnindutan kayong klasik sa kape, mao kani kape na ito nga makatabang igsoon, kani nga itong said Panyawan Coffee Mix. Ang kape nga dunay gahom sa Panyawan Herb, dunay mangosteen, aduna po kini siya purple corn and cinnamon. And of course, dili po nato hikalimtan ang ato ang haplas, ang tinuod nga makatabang ang said liniment. Bueno, mga igalang igsoon, alang sa katumang kaisunan nato di akaron, nga dunay problema sa ilahang skin, no? Uneven bang skin na ito, na i-part sa itong skin nga medyo lagom. Na po i-part sa itong mga tuhod nga medyo lagom, atong liog, no? Na ito baka mga siko. Kung adunay uneven tone sa ito ang mga skin, mga kaisunan, timanay ka nun nga adunay makatabang ni mga nga sabon, gikan sa said marketing. Kaya nga itong said celebrity beauty soap. Ang said celebrity beauty soap, hindi lamang makatabang sa pag-even sa itong mga skin, kundi ang paghatag pod o pagpaputi. Kini gumikan kaya nga ito ang said celebrity beauty soap, adunay glutathione. Kaning glutathione, mga igalang igsoon, usa kani kasangkap nga makatabang sa pagpaputi, no, sa itong skin. Ang uban gani nila, mga igalang igsoon, and iagi pa nila o kanang, you know, injection, ang uban na, paragi, kuhan pa nila, dextrose, no. Ang ato ang mga igalang igsoon, purely nga pagtabang sa itong skin. Kanang on the spot nga makita ni mo, no, so damang sa 7 days, makita ni mo dayon ang reaction. Kanang mga fine lines, kanang mga badlis-badlis sa itong mga nawa, kanang ginatawag na itong mga wrinkles, no, mga kulubot-kulubot. Dali ra kay na matangtang pinagi sa to ang said celebrity beauty soap. Gumikan kay kini, adunay gahom sa glutathione. And sama sa akong gikaingon, ang glutathione makatabang kini sa pagpaputi sa atong mga skin. Mo nang nindutan kayo batasanon paggamit ang ato ang sabon na tinuod gayud nga adunay pagtabang sa atong maayong kahimsog sa atong mga panit. Ang said celebrity beauty soap, adunay glutathione nga makatabang sa atong pagpaputi. Ang said celebrity beauty soap, sabon kini nga ginama sa said marketing ug napamatud-an ang makatabang kini sa atong mga skin. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
5: Inyong nabalati ang kasika sa panglawas. Hatod kini kanato sa said marketing. Ang tighimo ug tig-abunapod sa said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Gogon Herbal Capsule, said Liniment Oil ug ang said Panyawan Coffee Mix. Inubanan sa said Celebrity Soaps, ang said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Kasika sa panglawas. At ang ilang ihapon kini sa samang takna ug samang sibian. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw sa kasika sa panglawas. 106.2

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With a power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Kabagting hugabal kada mayong hapon, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita ala una. Misalmot ang Office of Civil Defense Region 9 sa simultaneous Kalasag Zampen o Orion Staming 2026 Interagency Territorial Defense Operations Exercise ipaygayon sa Zamboanga Peninsula ug Sulu. Sigun sa OCD 9, nga ang maong ehersisyo importante sa pagpaligon sa whole of government and whole of nation approach aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan o pagbadayon sa importanteng serbisyo sa panahon sa krisis. Inyo nabati ang Daklit Balita ala una. Ako si Bagding Bay Dinuwebe, Chiril Unyot Lirazan. Ang salamat ug maayong hapon ganinyong tanan.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
2: 106.3.